0: Samoa, o le loto Samoa e aile na a valo valo mai manu o le babeao o ka kamakuai ai o le musika tangaloa.
1: Koe wha ke I mai e ia
0: lama. O mi mai a ngofo le leia.
1: O le buka koe ke ia. E pevo le le kau le fia fia ke le meia o pese ia le ia I pito vao. Se awa koe oso mai o talanguna. O ngoi pevo le le o koe o pese kuai a wao. Fai asi le waka kele koe whalong rongo e wai pe al peni nol tia faule sa a. Ia le ukoe whafangu mai ele e ia. A, se manu.
0: Mana ia ia,
1: tanga lo. Ia le ika ika ko inga lomba kua le afia fia ngang whalong oko wui. Whalong o ia upol pese me valo valo mai mangu le vaveau. Ia. A vaveau vai mai me ole wopongi sa a me koe valo valo mai manu le vaveau. Ya malo le tapu ai mai si o tatu tu nu ai le umai tau ina pito vau msaru mm. Pito si fumale iwa minu te tale tu lai fitu
0: Yo e ye nana toi fa amana tu watu mm. Samoa le tau tua le tato foma e Samoa e la fionga ya patu I la ta ua la vangangana ta te malama lama iai manatua le nu mera le li foma e o le iwa ono tolu ono fa ono tasi tasi ia e ono mea matatau ina e vala au ia ima faisau booking faisau appointment ia ona fa ato asu watu le ia Ya orang ngofo-ngofo fo yaka ko sa mo sa vali vali ya ya tangan lo
1: mana ya fa tuanga mana ya fo fan fanunga mal fa mana ya nga mo fo li sen halu to va li sim nga lo la fa pe ai ma ya sim mak fo ma nga war ke mi ke la ko ke ke pule sa lo ko war ke ai lo ku fi sa fa ya ko la ko fa pe mri ke ngi ya ko sa si ya so fa mi sa pu ki
0: ya Ya yeah, eono mea matatau na faya sau appointment, yo e.
1: Mana, ya luwa luwa. Ai tatu ye papa au malala ilau fanua o sini, yo le temine mo tatu manu o lea fuwa mo wad fuwa mai ya tatu.
0: Yo e.
1: Wa ya koi kikifoi fa pia upuwei hel tala le tu stoi titi na uto vai, ma le ya tau toi titi foi na uto lue ta.
0: Ole, aya. Ya male mopili ele li fo mai, ole o fata si valu fa lua lua, fitu lua ono. Ya, if ye su watu ya ilona tu atusi, ole shop tasi St. Martin's Crescent. E Black Town. Ia mana tua le nei vai tau Samoa. Oka oka. Tele le mau flu. So se tua ina fa amai o lo pipisi pea. Le nei vai tau le malulu. Yo, ia fa amana tua tu tato fo mai Samoa. Ma ve faya sau appointment. Ia ma tua fa amana tua tu Samoa. Le tato fa amalo sitino. Le tato vai fa le natura. Ia po le tato sumpa sumpa fo ia. E faya ia so umo le va yaso. O ele e misi a.
1: Ele e kai misi a misi foi. Io ke sasa mai a ui e kukongo o farka a vale.
0: Au kafa lau pusaisa a. Au kafa lau pusaisa.
1: Ke vai a mingoi mingoi a falo ku walu. Si ole lei foi al fai meo teite tono le fali.
0: Ia.
1: Fai fai meo wakale la va wakale fia iai. Io ke sao fai.
0: Sao fai lalo a.
1: Io e au kamalanga ele mo fenga maura sao fai I mo ilato upa pa au isini ni. Ia. Ia. Io e manga kua pi kake mavo I pi kake I kawole ka wakole uka sao fai ya kuala hai kau Yo wa ke wa ku ikari si li si ngai le a nuore. Li si vai na ta wa I pito va se ka vai ko inga ma ku ma ngai lo ma ku a. Ku le nga tel fia lo fani ma le a. To e fo le ma fta ngai tu. Au to e fa ta pula I le ma lo si sol.
0: Ma na ia ia wa fo ia e toi ma sani e toi fe lo ia toi pa nga tu a. I la to le van ma futa sa mo a o le va fo ina o mai nei a.
1: A le si vai nga ta wa pito va ni to si wa fa ia ia ka I lo pe nga kupula me la so a ka fa lo nga kunga. Mo wa la ka ma wa fa pe o le sole o polu a le isa la fa I le o la fita wi nei. Ia ka vai a kuro le yo ma ko yo e.
0: Wa
1: duale ah. Ori am. Ona ma ko ko ka mula ko ye ke vai por ma folo le malai vale le sai. Ya I no ai alu fai se ma uma nga ya so.
0: Ale pa po via.
1: Ya. Ya ka fa no ko vole le alu ko ku mula ko on. Ele ngalo la fu po via se ko ma sai ya. Ai ai lo nga nga ye nge me a. Ale o sa wa le si pepe lo le si nge a ko va ko ma.
0: Ko ma ku a.
1: Ole mana yo fa cha singa fa pia. Se ngale ngale inga. Ye se sa wa fu I ma fu fu ngo le si. Ya ma to ta wa to fu ye le si ya me sa tu tu pu wa.
0: Ya le na.
1: Ya ma ni me fu ye le tu tu pu me sa ma fu fu ya. Ale fu fa ma su ai tu to lu I le li ole.
0: Ole mana ya ya wa to ma fu ta ina ti ya ta ma ma tu tu a. A ole tu pu langa fo ya tanga lo.
1: Ba ko ke le nga ya wo wa ma wa.
0: Ma wa.
1: Ia ai, ili kai kai o ka fie fie me yo Filipino ma.
0: Awa e fie fie ya il tai mili ne ya.
1: Aso ya lo kai kai ya ili a faa maka pu wiki ma yo le au mea. Al kai milan ngi ya. Kai kia pro. Ah, fa pe au. Ma ngai ya kele le meo fie ilo a fie fie kongu I. Ya me so tato so tua o I fiti tonga. Ah, Cook Island. Ya ai. Ya ya ya la ngoma ko wa yo le wa felika ya ongi ngo ku yo kam mafu ye mako yuli fa soro ko fa pe kai kai ngi fiki ya ke o kala kala mai ya mai mai afrika I saute isi ya sa afrika isi mai si mai pelitani
0: so a tele tanga ta ese ese nga na ese ese ya mana tuole ta to sumpale na ya le tau tua fo ya na nei ta mali ya le fetala nga ya mo moe maus tele ma poasa ya male tau si ya ma sale au pepe a e fie fa so ta ya mo nisi fa ma talanga vala au le numera o le o fa o lima fitu lima lua Iva Limaono, yo e mawa lauti a loe male shake, ya aso umalva yaso pe a e asye siya foi, ya nei a tafaonga a, ma na ya tele, ya ma mawa ya le soifua malolo ina le leyo tatou. Ya samoa ole na awa e o tofa afufonga, ili vaenga muamua o tatou tala, imena tutupu, ili na va yaso watuanai, ya le nana moli moli na mai ele tustala le si uleo le samoa na ngalo, Ya le sunga ya ta sesa lam sam. Mana ya tatou tala. Le na le tatou tala mua mua a. Fai mai ele o popole a sa mole siokio sua. La fai mai o lai oke ya. Me la le yeza le pole a.
1: Ulo fo ye moni am fa mao ni na vare ke awai a. Pau ai mea o nai vae ngā hui atu ma oti a wale so so aninga peor fale mai. Ya la vale sua ue whaatino ina ima sini a wale so I fua malo no ina le leo le atu nuu. Ia o tūlanga fui I afi I wā fui I alfa a mala mala maina I le EPC o le. Ta la whātai o sā moa so o lafa se vae ngā ile ngā taulanga I au nai afi o anga fui.
0: Itua, no itua.
1: Ia o tūlanga I ai ta avale se karusi I a kukuka avale. O le mea ngā leke mafofoka. Wa ua matanga ngana fui lili pe o aso I. So le sopo se koe whakai kai saula se sopo se. Ia wanga se I au kalangoa ui a ui a kui kikiso o savai o savat.
0: Nae. Ia ta ilo ya yo.
1: O te sopo atua I ilo matunu I palauli ta milo I oe. Fasoso atua matunu I palauli falefa, palauli sisifo. Anga I atua ya ili tuo salenga ta milo atu I fale alupo. Ia wai el mana yo nei vanga nel savarivari. Ia ma wai afu I nei paanga. Io na ilo le vanga la le olfa
0: pio le alu le pas.
1: Oh, sorry. E ke le longa wangu ki fia kalangua kuli. Sala ua pasi a kui or ke le vavio le alu la ukaavad.
0: Ia ma ole afu ila atanga loa pe ma ua atu le ua faa li miki. Ia ta avale le maa lo. E au ona faa nga ina pe na ma ua ya tatou tala. Le na ole lima ta avale ole a faa atu la fono ina. Ona faa nga ina. Ile taiminei ona ole manu manunga la valea. Ile suwa.
1: Se fengo al pensi. Mana ya voli faa tofa la ingal malo
0: mana ya tele
1: yo ya ya fai fai fo ya ya lu ele wole tala fenga ya na to fa mali ele ole atunu ya wanga e poe amonil sa unu angal pali mia ole sua wele ya ise sua wo sa mo ele ise ele ya ima se maru si anga o tatu e o fo ini atunu ele tula ngale sua we pule atunu o ila atu wolo umia indal sua ya pe ma wasi akako umia pele ya Afa ya tula vai fa au pem fa u mini ta wa lo fa ye ma fu ai ona si o til sua. Ya, pa un men ta tu fa pena ona fa ta tu ma lo ke isi ya fa un o sua u ta vale mo.
0: Yo, ya mali ta tu tala le le to tongi le tongi na le matanga le ngal so I fo ma lo lo ina. Ele o le tupe le pele ne fa manino ma le tsa yo le ta tu ma lo. Yo. Ele ole a tupe le mafuanga a le fanga ina se se
1: yo ya a pito va wa le weta wo le vanga na wa te ro foela va ilo si le fie le vanga lo ya il tula mo fuala wa sa le ya o le tim yo hanga le te lo a faita la vai
0: yo le
1: na so na fa ye le ta la vai wa la ilo ta ngo fie I na va tu le o ta la vai ne wo le fanga ina ona ile feta wi manga se nga se fo o le malo te ro le atunu Aw le si ha vaenga le ya tu lo le tapua inga ne I a fao le ta se fina ngalo e langa utilo. To te le ha ila to wolo o mau atu e ina le au fai ngalo enga. o mawatu nana ya latou mea mama ave fuala au faonga mo latou mea latou te a talo si au ele o tupule na vaenga a le ala si oti nao mea to oti noa ale fale mai wala ilo ape a sa o sa unang wala pan mea kako pule kako iwa mea le malo mea faikete a
0: sa
1: o ya a te oe ele ai ele na o tasipe elu niso ifua o lo faa lango lango mfa moi moi fuala au a
0: Olo yai foi sala fai ia.
1: Ia tele fai o fai o sala fai o polu foi manai o itua. O lai fa moe moe mai le soi fua o tanga tala o tele. Ia i fua la au ma vai o le avatu il fale tala vai a le ma a fale mai a le malu.
0: Ia mal chacho chala le chai chai le manu Samoa a tanga lo. Olo o fa wau pea o le.
1: Pea na. Pea na ta tala nu ai foi ana nafi a wa le o fa lungu nunga tunele a toanga. Ia chalo sia ia. E ora mi tutupu a pe ona faia tutupu va a. Ya ona ima sei ele tau vole pu mala fo sine foi tamali ole atunu po sine foi ya lo Samoa sai longa lo na sao wa Samoa.
0: Ya mala yo. Tau wa
1: ve ole fu ole atunu. Ya ai ole tulanga ya ona mi tutupu a wa oina foi ni so lo la tutau mu ma fo fo pe wi le a wala a. A fai foi ya fa mau ni ale so di tula fono ya. Ya nga fo yele mo ilato sa uni ya fo ya ve ma ave fu o sa mo fo le pui pui pa fo sa uni ni ma yo e ta u ala va le pule ale le yo le loto yo ya
0: ma le fo ya le changa loa la bitala me fo ile et ma wo le tofi le tsa tsa ai po le pule a
1: na pule sa na mana tu ale wo ai tu la nga ina yalo ma fa na wo le tu nu fo ye o no va tu ele fa tu tu nga wa va pe a ele ai la wo pule sa o loko a wo ma fo le avan wo fa king o me o ke manga o ina yalo ma fa na a ya ele le ya na fa ma le tu e wai o le upu moni ya le ai o me atau ta mai tai o le malua papa ia mai ele me fai se matua ona tu fa ta mala ola tu alo me fa na we ni winga le tala fia ngai o ni tanga tali e tau pule a
0: ia male tato tala le tupe a olo oke ia le tala le tupe a ia pe ona ia ta ua fo imo mua ia le ele tise a wano mea ma tata una fa amo mua le toi fa le leia ole
1: fia se lau miliona ea na fa lunga tua ave ia ele malo ele mol fa le leia ole ele tise le IPC a tau ma fa fa u pito va wa le ta ua tolu e pe fa fila popo ai u fa le angaina po le ale tau ae ua le tatau lua na avatu afai ua faafaigata avatu ni afi fou se lua a la popoa ai o toʻega afi e mafai ona latou gafatia le tauavega o le malosiaga faeletisa ua iai le atunuu ia ae faifai mali ai ua aliu te faalogologo atu le telele o le tupe le hae atu ai e tatou afi e sefo ma le lua ua fai asi telē tele o le tupe a le atunuu o loo alu
0: aioloaluai
1: o ia foi tatauga fa ai ai le lufilufi lima lelei o le atunuu po featonu le vaega e ave le faamua a
0: ia ma le tatou tala la lea e leo malōlōa le HRPP a e leo malōlōa le toe ina matua talofai a ia o lea
1: pea malili eia a
0: lea fou toe manaʻo e au mai e au mai ia le sefoʻi vaega lea e lagolago a e lagolago i le latou tuleiga o loo faia pea a tagaloa
1: ou te faaupu e aʻu ia pitova o le vaega lea e leʻo moe a le fili ioe la ua faagasologa ioiga ma fuafuaga a le faiga mālō ma fono faavae ai tumālō pea ona faiatu e leʻi vale tuulima le tofā a le faiga mālō o le fioga le liipalemia ma lana kapeneta e mai se le vaega faaupufai lea a ua le sa tilotilo le nofoaʻiga ua mavae o inā la le sa toe maua ai se lagona e toe teuteu ai a le tulafono ma le faafouiga o tulaga i tatauna i ai i lē faapea le aga naunau avea o le toe fifaipule leai ua la manaia o le faipuleā ia o le faipule o le itumālō a o vaega ia le poloketi avule ana e lega tomea le itumālō a lē e foliga mai o le mālō lea e faatonutonu folau atu ua e a tuupalaloa foʻi so ona fai a le malosiaga faafaipule ia ou te iloe aʻu ia ua lē talafeagai avagana afaia mai o lae lelei le faipule sa a leleina faila na poloketi tau le paiaʻiga na seʻi mavae Ya nan fa fonga il sa uno nga la fionga le lipari.
0: Bani mi ya aya.
1: Ba tero a fa isa fa i fata fulu. Ya, ole na lo bosile sila ya il fata fulu na mai el tali le malo. Ah. Ai fa mo mo ya ya uli atu le sili ma chausang. Ya
0: na tro fa ya.
1: Al mele ya la ka bu o aku o ku le alu to a per ma ta bu fo ile ya.
0: Pita mo fa
1: no wale tu maro fa le alil tas. Ya la fa ngungu ku ya le ulur ka mele ngi mele fitau. Ah, ya kwek kaya inga mwa kwa le supo ya pole a ya. Ah.
0: Ya lena.
1: Ya vatu vatu loa. Ah. Pa iya ole tu malo male a fio anga le fio nga le sa ufa apito. So le a mwe ta ume ya le ma masa ngi ole tu inga tofa. Ah. Mm. Ya meto nwa le hata ue tino ya ya kopo a leo ya esau. Pe tino ya esau a leo ya ya kopo. Ah.
0: Tu ane mba waya sele
1: leo. Ya le sele to file mule sele leo le atu nwe mba waya. Le anga ese au pusa fa le tu tonu le pali meni. Ma na iyo le sa unu anga nana taita yo le malo. Watu e tala noa le leitu tonu nore. Ah, maota fono. So ye iya leo mai fafoma. Kiki ma amaye.
0: Matau mafai atu e kalepe.
1: Le wava vai atu. Wa amatana ma nino le atu nu ma watasi loto samo. Ni mea le tupu ni le atu nu. Ah. Ya la kilo yo atu lesi fenga paru to wea uye pen wat mat buah toro pulun mat wa ulang ulang o ali ah so se fenga paru ta oi so se itu malo atu lai mai ilang ulang ul fenga malo ya uye tele pev ole si ulo sa mo ngalu le sa mai fa fa ah
0: ala
1: ai se ulang ulang o il ini tanga ta ve ya tu ya mi otonu ma fa i fa le te te ngole malo le ngale ye mo ta tu ai tu te vala au ye le ya tu la ngoye
0: ya malo lo fa ya sa mo ah wala lo fa
1: wa wa si ma tu wa fi ang ah ma tu tun na HRPP o ma ah yo yo ma ya fa nga pa lo tele na se manu e ah ai na wo manino mar ye le ma fuli uma ah Wa ngai le si tu ma lo e so na sa fa ya va ya tu wa le ina me fa le to nu nga me ala a pe ona va nga na ta ta no ai le va nga le o le nga o tu pu mana so le us ka ki ya la o se e fa nga ma lo se fo ya ai ta ti le na me fa le ai fa a wa me ko
0: la cha mo la cha cha mo fa ya
1: tu wa le fa mo si nga ya va ku ai so nga kali ya mai me fa le ko nga sa nga fa i fa a
0: Yo, ya maltato tala muli muli le na atang la mal fafonga anga le chinu u am. Wa makke ya le li ile. Le na no fuma fanga le. O le alu alu ale le awala no fuma fanga fu ya moli o la ola. Ah. Ma na ya fo ipanga o so mali moli fa si paka. Bayane
1: ya la le uto fa ya tsun ale wa fa ale wa ta wo pito ba ka a me se fanga ko pa u mo se wa pa u ko wa le
0: yo ile ulu ya
1: se yo nai lo ile ma na yo na nga nga na fai a
0: bayane sa mo mo la fa fonga anga so le
1: tele lo po tai lo e ai lo na ai nga tai lo yo na ma tua yo na uso yo na tua fa finese tu lo wa tai lo po yesi so fia fia ile na me le na fai Ai tai lo foi pa feo foi se a inga o fia fia e lona to lua malana fanau. O se fa tai tai inga le le le me o anu fai.
0: Te ia le ai foi ai kumu le aisa ai o nga le aisa. Ah.
1: Ya mo la vai na sa o tala no ele va inga le tu inga tanga tala ngai a. Ta te manu manu le ngai lo tu tu nunga pito vao. E un no se matu e fa to nu sana tama ni tu la ngale manu ya fa pe. Ah. E o fo yai se uso se tua fe fin de faus arwe fangar mo lila ke iker ku al mo lila ilunga yo ah
0: ka ka se le anga
1: ah e fo ko la ka pui pui ali il sa ngale mu alom fana u teine ya me se fo alom fana u tele atu nu il e i tu lang fa fi tau le tutu pu le temi de tala fe nga yo le po ah
0: ai fa ali
1: ah ali wo an ma fangar mo li fo li na mai ye si si be tu atu po sana tu pu ali lo ah
0: Hai mase me ale moli pa wale me yo la la le me u fa pongi sa a to si na ba enga o le atunu kalo fa isole
1: asi u ila tatu tala le ale fun fa no tu tatu tala le fu wo lo kai manisi fo yo ke pena tanga ye lu ngol facebook ah ile sa wa ina fo ai se tanga tai fa o liman sorry O tu na manga na ngata ya so ya ya mani ya tu nu wa.
0: Mata uti ya lime wa o ya. Kato e
1: fai ya esi si te mu ka wakwa ya ina le pala a aima le vai vai tele. Ah.
0: Ta lo fai a tanga loa. Ya ai wilea. Ya watoe tasi ya le minute ya ona tafo ilea o leitu lai fitu. ya ai usi mai pela o fafonga ya moi la tso fa tso mi milo mele ngila o la o li tso fafonga fonga ya le tso tso la vale ne ya la wala le o si le o sa mo na ngalo wa balu ai le ma se la o tes mal tso fa mo ma ya fia fio o asa sa tsa tsa si mai le tula e ono se pa ya le iva yo ya ai usi mai lo la o fafonga atanga loa ele fa ngalo ina al chapulo kalame a
1: ya
0: ya le au fai lotu mana tua fo yo lato waso pisi la vale nei a ilato fai nga lotu
1: tama fa saul tala lele
0: a so se maunga chapu ai to tonu sini nei ya fa pe fo ilunga apio folinga fe la vale chafor ke lope o ma u ma yele chau chua le si ulia le samo na ngalo ya le fa ngalo ina le au fai lotu yo ile lato nga luenga fai fai pea. Ya, yeah, ifia mol mol ya chwaya lo faanga le Preston Steak a Liverpool ya Sam Seal malfaletua ya ela ya fa pesio la alo ya Baby Luke Zion ya fa pea foi ya Bishop va a ulupeo mea lofa ya malfaletua ya Penny Rosa fa amau mol ya chwa lo faanga ya fa pea foi na mol mol ya chwaya lo faanga ya Reverend Mo Fate Moff Taala fui maono ya malfaletua ya li chasi. Ya fa pea foi ya le fesoa soani epikopo ya mafi ete langi solia ya malona faletua ya Helen ya fa pea foi pasta fa atasi sanerivi ya malifaletua ya Irene manatua pea o lua wo mamaya le si uleo le sa mwona ngalo ya fa pea foi ya pasta le aula viliamu au fai malifaletua ya Josie moli atua lofaanga mo o lua ya monisi ya lofaanga tangaloa.
1: Yo yo no fanga la vafia moli moli moli au fai nga luenga tamitonu ni ya mo wale va no pito vao moli ato no fanga sunga la fafia nga inga si awo ya pasta o peta tau talafua malfiltua ya pea ya fai pea fo il sunga tu ina ya kolia reven kolia fiu kolia malfiltua le fanga la ni foyo lo fanga fia moli moli ato sunga la fafia nga inga ya reven na mwasua mareko malfiltua ya tata ya malekale si ya ikemten fa pena fo il sungal fa fi nga nga ya tok to parle au noli ya fa pe fo il fa le tua ya Marietta Arietta ya mar pa ya mawu ngol e kalesia le fa ngalo ina auto yo lo fa ngol tatu pol kalame fi ta ina fo le pese nei mo le tua lo fa ngal sunga ya pasta Filippo au e lua mar tua ya Miriam ya fa pe fo si awo ya Pacifica Mayava Reven Pacifica Mayava mar tua ya tala le ele fangalo in the foi ya le sungal fa fi nga nga ya reven fiti se mai ya marvel tu ya mara mare kalesia e fa ka sa i kondo back ya fa pena fo fi ta inal pesel nei mo le tu ya lo fa nga sungal fa fi nga nga pasta tio tu ile tu funga ya marvel tu sungal fa fi nga nga ya bishop mase salvao ya marvel tu ya tua ya ele nga tfo ile ya bishop ale awi matangi malfaletua ya Senorita ya masi ya wole sunga ile sui epkopo ya prarame kayo malfaletua ya funga pito vao na ya lofa anga na ile afu inga lua nga umo waisi ya vanua mali anga nga fadwa
0: ya ole ataina ya le siufufonga matango fio Joe Failua cha moe awole faa vai vai yoi usila o Joe Fafonga

0: Yo esa moa le se fonga le nao le ni foloa. Yoka wa lava le nao la ula. Changa loa. La ma na ye chele.
1: Ma na ye le fautuanga.
0: Fautuanga ma le longo puya li ima ili ni foloa.
1: Iwa ye oa itama peso la to ulo le afianga.
0: Ya.
1: Isi fe me ulo ulo le fia maali. Wa ye oa sao le o kalanga ko inga. Wa ye fia maali e oso a kia eri ilo ye. Ma ya tu tapua ima ya le atunu sa le le ya. O isi fai o le fia maali, o isi o le fia o le mimika, o isi o le
0: vale
1: ya. Ah, wa vema me ula ula kwa ngalo ya ya. Kua paka kua ngi me o kango malo vale mani me o fia fata i taifua i me le isi ao nga. Ma tu pua le ula ula wa fia fata i taifua. Yo wan palana me fai o lo safa safa tu i mae o le atu punga ma ya. O e safa kua i ma a. Pea fia ula ula ta mai le ula ula le tina ya safa kua i a marikinga ya.
0: Ma i mau mal se lengi ya. Ika
1: unga kaha le soifuanga. Ya le kaha le soifuanga o le lele ilunga o le sua u mal penisingi ya.
0: Al waku mal kapaa.
1: La e ka faa ponga ponga kuru ngei la e faa kua silo maku o si faa fingi. E a pe mali e ya ku ya le kapaa wanga o e a ngai kiki a. I see Yalufa, my ya, Umaka Maki Wale, Ukale, Lolme Afai. Yawal Wangi Lunga Malaka Wakari, so if Wanga, what am I paying singing Marsua, while what I for Lunga Malaka Wola, Sikaleki,
0: ya, why? Ya, eh, Mawai Lord Sela.
1: Yang ala wo my wife, I fung out the kilo for my Mawai.
0: Mawai,
1: ya. Ah, working, I fear your manga manga came by my loyal Sela, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
0: ya, ya, ya, ya,
1: ya, ya, ya, ya, e ke manga manga mama e unwa ku ku ku ma le sikari ke ko ku ku ku
0: ya o fainga tao le soifuanga a ya amana tua fo tanga lo mai fa fonga nga samo a e ula ula lo le tanga tsa ese ma le fainga tsa na tsoi tsu a
1: tsa o le o se fa tuanga le na pito va ya te ila tu ile o tau ma fa tapa e mo se fo ya lo ma fa na ula ai tu ele mu mu ale le tau fa so so satan fa tua ma le lo fa si ule o le samo na ngalo olo polonga la nala tofo ye pe afa yo efu fu ti tango ye sikaret
0: ya ya
1: mo se fu ma fu ala fa sa ina ma vainga u mai pe ole ava malos ole fa tuanga le alofa u po le poto so so ese mai ai ete polonga mai safa
0: ina wo tu la mai cha chai mi wo to e luas fu mal lu mi no che ya no cha fo ile ole tu la valu atal wai sa moa e fia fa manatu watu e atato pese moli manao.
1: O ya.
0: A fai o yaisau pese moli manao. E te fia moli manao ai mo moli e walo fanga e se pele ya te oi.
1: Ta mai ya manu o mawale avano ya o el te mil nei wale valu. O le itula wale valu na le e ila ufa tula nganga e.
0: Ta lo le itula e valu al watu pese moli manao.
1: Ya lelei.
0: Yo e manatua. E le na o pese moli manao. A yei fu isau pese fa ale alofa. Au mai. Se se ke le olua. Ke le olua sek.
1: Na fai o lau pese fa maa ua lalo e ilu fina ngalo mai fai. Ia ke aseo uso le vili. Ia o ke fa ko ese aku ya o ngifu. Iwa yang le fia fio le afu ise se se o se kalanga fai akua iso uso ma ia.
0: Ma ngalo mai a.
1: Fa alungo lungo wangi nga ua avaku le pese mo o ele ngi. Iwa yang le fia fia fa pese na.
0: Sa o le le.
1: Ailo le. Sa o le ako eika mbali fale sa ala vea ili fai fea ua. Anga si ia ilungo ke ali fongi.
0: Saumale.
1: Alo ma vili ngi fai fia. Mukau le fia fia sa winga le fai mai fai mai lo mal fai fia atali fa le nga war ka nga fai fia wa ole fa tu nga ole lo fa tali le fa tu nga wo so lu nga fai mai lo mal fai fia ke lo o ia fai tali ya o mo lo fa fi cha u ni na a la fi ku fo ya ki
0: cha lo fai a
1: ia nai vai vai nga le so fu nga ma ne mo mori mo le pese ana na u ma fa pe ma le pese ma lu le mo mori ai o lo fa nga ila fa fi nga inga a ia mo fa ma nga lo fo ia ma ma lu lo to mo ni fa le tonu ia po le va fo yo or ka marking a ka ma a po Makua fu i whanau.
0: Whanau, yo i whanau i mātua.
1: Ele a sasasasa ka maiki yo ngale whanau ele ka maiki e. Ia, ka akule pesele ma kua ilunga, ava kua i ulangu ngā anu fai si au whanau.
0: Ia mele si tū lea a tangaloa, fie whaamanatu a, po sina fautuanga, sina longo puyali i lea tunuu. Le tele o whaalavalave tutupu a, ai a whai o whaia sau mepo e ata foi lea, camera, mea CCTV.
1: Mana ia
0: tia. Ioi, tū i luma lo maota po lo lawa, ia wa oina. O le a maua i a fōlinga o le o lo o whaia le whaatāma ia po le oso whainga mea whapena a wala wale puipuinga ia mana saonga le mū lau tele a tangaloa
1: Moni le le lau whasoa Mana ia tele le vāenga le wa e tala no mai epito vāo hui le le fautuanga se fautuanga ia lau o le tāua le nai ati le ato na whatia la le na whatia le vāenga o sina se le ni e whātaua ina i vāenga na
0: Ioe
1: Wa ole uta mai ni le au ngā mali tāua ele ngata lai le pui pui ai au tono maota i a ma. Ia ua mau ai fulifu sosa ni ngai ngālua ngā mafti a nai leo leo. Tau tā fio fia i lalo ila tau wha le tonu ngā mali au le mali au le ingi wha i ai vāne le tāpua i ngā sāmore lau te whai ala vāe ngā lea.
0: Ia wā o te whai atu tanga loa sina moli mau pupu a. Ia wā na lavea ele mato whale mai a. Oso whaia. Oso whaia le whale mai. Olo tau sia inai tangata
1: mamai. Ele mamau atu a.
0: Ele mamau le. Peo lua vai asta lua.
1: Ia amatanga e ole masina. Por whai ungo le masina. Tene isa ole na e.
0: Io, ia whai ole. Fai ole tale pe ta avale a. I lalo le ka paka ele me paka i ta avale ma me whapena. Ia ale mea e sili ai ona lelei.
1: Ia.
0: Mo o mia e leo leo mo o mia e leo leo ia po ia ini me po e ata i te tonu le whale mai ia whaapea fo ia le sio sio manga lava le whale mai na maua uma ma na ia te lele maua lele io le ata lo sa vali vali ato le tangata ma lana la au ilona ilona au au pe io latu ai faile nga luenga leo sofai Ia, e whaapala ai tangata fwoi, ai pau olea, na maua uma lawa i mepo e ata.
1: Mana ia tele.
0: Me lale nā, lea e whaapea, sina fautuanga i nai o tātou tangata. Mo le malu pui puia, o lato maota malawa, alo ma whanau, ia, ma tangata uma lawa, a tangaloa.
1: O le tāu o le vāenga le aimese tātou ia o eo malo au tero la tunu o pāpā au mālala ia tunu i whafo mai o si o tātou to whipito vāo. Na e mawasi na whasili ngā sele ni vo ilele whāputua wā. Ia po e mawhana e tāru sanga pe a whaoro whalo se whalo le mālo pe a. Ia e o le lato vo e no fo i whale maututong. Ia e tauna mawhana tāru sanga ina imu whaona. Whai a si tūlanga nao na imea pu e ata mōre maru pui pui a ile ngatai le āinga. Ia alfi sosua ni ngai fo ili fale ngai ndo mea ni o maota malawa. Wale o taa ua tele le tu inatu o le fo i vaenga o le fo i leo o fautuanga. E taa ua mo le si le fia lau tele le malu o le atunu.
0: Ioi. Ia le pui puinga lava le saonga le mu. O le saonga le mu lava. Ia o tangata lau tele ai maise lava oe. Ia ma lou ainga. Ioi, maua le pui puinga ma lou saonga le mu. Pe a whaia nei meo CCTV. Ia wa o le pui puinga tele lea na maua e le mātou fo ia ngā luenga. I le whale mai maua le tangata na ka le pea le ta avalea na i teine whai ngā luenga. Ia wha pea fo ia le fosi le ka le penga o whai kokoa. Me wha pea na e o ai te tonu e whaile ngā oi mai te tonu o. O le kāpaka le whan mai, ma tautia le tūlanga lea. Ia ai whawhitaia, o nei le ia awhia se tangata whai ngā luenga, ioe.
1: Tā lele, ia i o le tāhu, o le nā vāenga, le nā pito vāwai, o le hu tau mā fawfau, i se vāenga whape nā wai, o mātou tuāo, ia, o next door, e whai vāenga le nā fwai lea ia i, mō le pui pui nō lātou maota malawa. Ia, Ai, ma maua mai ma tangata eo mailu mātou whale. Aore tā ua la ia te aua hai au whātupu manatu. E ta tau ana whaifu isa ua ua.
0: Aia, aia.
1: Wai, ole maari e la pito vāore mea na maua. Ia wai, ola o musalemi umana ia utuha o ipe ona talanoa tufu I teimi umuamua. A ole le leila ole mātou vāno nofo, ona ole tūlanga ai ua peia o saha mo le teimi nei a fali mea ia le situa o iwa aveli mea ia a
0: watufa, watufa atua.
1: Ona ia ta amata mea. Ini winga le leimanga fa pe pe fo yo tato ni yo tato manatu fa pe o oh, ta ta ye ona tato pe le tato ta fa is fa te tinga le ye e te si le fia la pito vao na to e mau avani fo yo wa o fa le tonu ye la pisu nga o ya ni le la pisi al matu fa ya ya la la e o fa pe a ya le si me o tu a o ye le mau a ah. Ai mau ma ye le si o tu a o I la to kerma no
0: Ole
1: si tua oi. Ole si, ole ulu popo, ole si matu tua oi. Ile ana avea le la hapisi ya.
0: Oi sole.
1: Vaila ili me maali e mawai. Nga loma masalo ole au alu le lua tau sangana na tupulu ina amia. Ala ala foto auto e vaine ia I le la hapisi ya manu. Le walua I la hapisi ya I ele. Ale matu tua oi le. Ya. Anyway, le ana ala ala sa tu e talo sangana le kanso mawa ma ele matu la hapisi ya. Eu vou apertar o IP, vai. A one eu levo o Lua, vai o Fá Taile Matutua, o Ilena Fá Ilua Maima. E ela foi lá o vai. Pô, ela nem langona, lá o vai ele Lua, lá piscia tutu, o IP Fá Pé, Ya. Olha aí tu, o Ilena foi ele, mele ele matou o lápis. Pito vá, tu fatu. Me ai le arme o mai o si le la tua ai la ngona fu le la tu
0: pe was sorry
1: yo ele ta u ole me ole ta u ole lo fai o le anga le anga le anga le li na le ia mani winga fa ali tu e wa ta fai se winga fa pena to va es el ta u
0: ele ta u masui Ya mana ya atanga loa malfa funga anga a Samoa ale atainer ta pese le ai E so o ulai ya le tapolo kalame, ma le tatua lalo foi. Ia ma le fautuanga moli moli. A walawa ya le saunga le mua na yo tatua tangata le nei vai tau. Ia le siufufonga le tap band. A ua ne mita mita se tasi ilona malosi usila o tau fafufonga.

Yeah. Aswa tu wei maru pu e ngal tapu e ngale atu nuu ya umwa. Adwa lwa lta tu pese te ufale tonu mai. Ya ala ta mfai lava fo I ya. Mawa se ava noa. To e tau mfai fo I ya ilfa vita uli o tatu masini. Wai ane tapu e ngale atu nuu. Ya ai se se e maitamori ya ma navale o kisene. Ya awala utapu e ngale nifu iwa ngale fia fia o tom fai fale leyal tatu masini.

0: Samoa le si fofonga le na le puni ala va saonga le mu yala tsele yele nana so ula twai yele si uleo le samona ngalo malana peni le tsitsala ile ne ya fiafi yo e tsele fo imelo tsupu le tsatso si si manga i to tonu o sini nei ye tsalwai Samoa tsulai mai tsatso tsaimi wa afa tonu lava le tsulai valu ese iba vai fo i foi o lau faa fufonga anga Samoa. Se yo tātou wa asia nai a inga o ufitia ile aopongi sa ona ole malanga ale maliu male oti usila o tau faa fufonga.
1: Yo e pito vao faa fitai ua manatua mafia e ia le tāpolo kalamia male wa unanga le nifui vaanga le fiafi. Ia inai a inga o ufitia ile vala upa ia le atue ale malanga le maliu male oti mae manatu fo. Ia e tāhua tele. Wa eu tonuali tele o fiafi fati no tato por kalame ya ele me fai lava ona asai fo ele vala au pa ya le tua ya ele fa mai se me fa ma fa fa na le nganga le li ya ina ya inga wa fer malanga le mari umle oti ya ile nei fo va yaso wa ma va ya mari nei va yaso wa ma tadi to va wa ta po ing mai le atunu ah ya ele afa pito un afa le nei fa mai senga Pale faa maa fana fananga, ia ona ole wala upa ia le tua i le uso. Le tautalanga ia fai umu fiu tangaloa le paa vila wa ai. Ia ona ole afea ia ole tina ole ainga le tausi ia se lesa. Ele wala upa ia le tapa au le langi. Pei ona wala au iai. Ao faa pena ona faa ta otori ai le fala efu male apurusia o tofanga. Isi o tatu vutunu ui Samoa. Ya lotu telefa maisem fa mafana fana le nganga o le li la ufa ututanga a la ututalanga fa yumu e miso le fana ona ole to e se ai male vala vala ili vala upa ya le tua martina ole a inga ya tauna ya pa ya tu le anga le yo le tua fa maisem fa mafana fana mana tua olo tatu wala umalava le ili manu malo po le manu wia ya maetan tonu fo le taofi o tatu wa umona wa o ina tonu le tala le lei ya ili tuwaso Mali taimi e wala awel tamani langi a te tatou. Ia ona tu ua leo le neyo langa e tatou fo i atu i a te ia. Faa maise mfaa mafana fana fo i le angango le li i a inga na lua. Ia tauna ia ia ile anga le leo le tue tafi e se ai le aopo ngisa. O ufiti ai ia a inga tu sao le wala aupa i a le tua. Faa mafana fana, faa maise pea le angango le li i a inga. Ia maise fo i o woma au mea mamai. Owe olo otangi atu i ala. Ya o fa mai senga na unatu ile pulenga ale tatu por kalame ale si uleo le samo ngalo ya us mai ala fa fonga le pesele nei va tu wai fa mai senga ma fa ma fa nanga ale tatu o nanga molo tutala nga fa yumu

0: Ia fa ma fanafana ma fa maise le nganga o le atua le nganga pa ia i lau tō fa faiumu ia fa apena i o walo ia pao ma pai lo tō mafuta i Samoa ia loto te tele ma fa atua tua i le atua ia fa maise atua i foi i le ainga lau tele ia le faretua ia fepule ai ia fa apea ia fiu ia fa apea ia faiumu Sam ia fa apea ia fiu ia matia ia male ainga o malava i salafai ia la momoli atu fo italo sanga mo oto ia olo fa anga fa mai senga fo i ia mai le falitua ia fa ola tane i lein ia malo nei tangata lo tautua ina ia le atu no ue ala lea le tautua ali si uleo le sa moana ngalo ia unia watu la i maile ta taimi tangaloa ua toe luas ful male lua minute ia na ta fo i lea o le itu la e iva
1: ia o le ua se el tatu pulu kalame ia tolo ai mori si le fia lau tele malo lau tele o le atu nu i tau mate tau fa aiso fa mea taita ia o tau talanga fa yumu ia le pe ona si le fia sa tatu ngaru rue lunga o le tau tua le si ule o le samora ngalo ini nai maa sina ele ima mao atu ia awatu ua lau fanua o sini ma Australia ona ole saili nga fo i tonga fitinga ia awa ngase ngase sa fia ngai masona tausi le ala ua wala au yailo na matai ia au wa fatasi atua i ainga i Samoa ona ole sa ili ili ngā matangi a wāse manuia ia mole tina ole ainga peitai ia ole finangalo faito utasi ole tua fa ile pula e tori le moto oto no moe moe ae sarla lango ele ile aia se tasi etu matite lotu titele fa atua tua ia te ia a wā o ia wana faya mesilisili tatu te manuia ai ia ai angai tapulu kalami tu va o wala nga soloa ili utu mawhu statu te imi ia wana faa muta fu ili ole au nanga wale tau tua ia Samoa ni fui vago ne fia
0: faa malo atu lau faa saunga Samoa le tatu le neitu la ole a fiafi ia ai ole a usi lau faa fufonga ili vaenga lo na lua ia o tala i mea na tutupu ili na va yasa watuana i sio tatu tofi Samoa usi la o tau faa fufonga
2: Ina ia fesirigia sao ia il komite fa atonu sa fafuehina le fapoe moere nei. Ona ila antou ia ntapenai na lelesi mfaasala lau faala waitele, ewi ona olo ilungolo la antou itu lau. Pa utu langa na faa ilo mai ele suisi ni ol fono faa vae, o ila antou ia su fulmane iva, na tala la antou se le ni ii le fono faa vae, ae watoya ngai atu iisi fono faa vae, ma toe tala faa luai le se le ni. Ele o se lape lao le awhinga luenga ele fono whaavai au tuwa le tu maa lo. O nisio i la tau sa atala i nai mātua pe onu whaatū la whanuina, ia se lenia la tau whanau. Ai o la tau whanau ono ono nofo lea i mātua o mātua, matala se leni a whanau lava ia e tasi. O se tasio tinana ia whaai loa le au tu stala, sa ia mulmulta ia lava ia whainga whaavai e tala ele se leni e tala lea ele tinatu pe a whanau. Peita e olo o ia masalumia o le ainga olo na toolua, na anga iane matala le seleni ale lata mai se fulto sanga le matua. Aene tautino ia le suisi ni o le fono faavae a faleata numero fa, o seleni umalava lo o ililisi sa atala ina titono le fono faavae, ele iaise tasi na tala faalua. Ile ulua i fono tanga le pale mene nta waofia le neiva yaso, na langa haia se tasio sui faipule o le maota, le atinu uwei nso yalo, ni tūlanga e faa le tonu wai il tuftu faina po le faa soa i donde se leni ala malo le government grant le olo tufa tufa i natu i a onga le atunu. Ma e te tau wai o na toi faa foi il tūlanga sa yei mua mua, e tu i natu le se leni ilim tanga ruenga wa onga, e la tau te sila fia lelei ma ua maasani le tufaina o le seleni, ma mauti noa vaenga o loo maalamala mai. Peita ina tari le fionga le minister mtanga luenga wa onga, ai ono Dr. Alec Ekeroma.
3: Ua sao noa le sui malo fapea atu e faafoi le one government grant donu le mtanga luenga wa onga. Ona leila le faafoina, ai leise evidence o le mea na. Tele ya one government grants nga misuse, nga misspent le te mi lea sa faasa yele le system at wai. E foi nisi wa e foi tupe wa le loa wanga wia e foi tupe na ave isi pule a onga la wa ave fam sinonga ol melalia e leise evidence a ave ton tanga wanga a onga na leile fa foi na one government grant ol la tupe fa foi la wa mai tupe fa foi e le a foi el fon fa vai e le fa pra mata datu va vai la monitor foi man kuo foi e le ima se audit se tasing a fail one government grant il valto sanga o tu na nei le ai mas o dite tasi na processes la val mtanga o gena sa fai o le la wo mai nei ton fon fa vai ita tu va vai le la mon sa fa le fa o ngai tu pele
2: be ona se le fia e se fur mal val te se mal 5 milion da ta la le fe so so ni le al mal o mo a o ngai le tu no wo fa se e tu nei lon de finger fo ma tu fo tu fo ina mai e ofiso fo fa vai le mas se fur mal tasi wa fa maunia mai ele sui komisina o mtanga renga o leo leo le yanta wa Samuel wa fa masanga wa mai a fa atindo i a fainga fa avao ma lo i le vale o Samoa ma le atinu o Vietnam wa taru sa ngai naisi a wala tala fea ngai e toi fa afoi mai ai i a alo le atinu u leo lo o tao fi ai e le fa la vila vele na umai le soi fuo le taitai o le kengi al kokuna cartel peo de sila fia le wa fai le neo vayaso talu ona tau fie leo leo Vietnam, Joseph Va'ama Steve Tofa, ae wafa mautino mai ele iatawa.
4: Kaosanga avea ngai, ave taku malo, kusai malo, malo, malo. Alesa faa kinga fuele makou, iso kanga faa leo leo Samu, leo leo Vietnam. Ile makou susuwe ngai ngai yamua, ya famkala nga. Fai ngu so soa ngida miu kongu, mangi mori yang karfea ngai.
2: Ai olo yei foi pito la awo su esu engal mtanga luenga leo leo isa monei.
4: O wal fama yaso fa kingo su suenga. Ai leo kwe mama o polpa yaso nge isa yi fa mai angi isa su suenga mo mia. Ia nga fa ilo leo mo ria ngai. Karfe ngai ku sa iman mesa ku mai Vietnam. Maur ke minge yi ole kao fia yi. I mo ria ngale prime male. Giving false information to police. Ke ima lako investigation. Ko kolu la ko mo ria. Nga oskai mi ya onga. Risa kuleo sifam kalangar kiwa ya sopea mai atu suenga.
2: Ele o mai loa se aso etu la ia ila ua le lumo le faam se nonga Vietnam e tali o la mo lianga. Ua savalia ne ile tolu vai aso talu o na tolo ia le tautonga o le fufonga po le manta o se tasio tina amatua e valu se funma le tolu tausanga o le soifua. Ona o teimi umai faatulanga ina ile tautonga i vai aso e tolu e pea ile ele tise matoe faailoa nea ia tamai tai fo mai ia ila tau o loo faatele tari fafo mai o le poto, wa le tau nuu tau tonga ona ole peo le ele tise, o le aso ana nafina mounu mawina yau telefou, se tasi o tamau wa maea ona tui faa ngase lona fofonga e saa unie mo le tau tonga, ae toe faa iluhane o le a le tau nuu le tau tonga ona ua pe mai le ele tise, na faa iluhane e se tasi o tamaa ita e fo mai, o le faa le tonu o loo ye le ele tise, o se fa'afi tauli mai le maru si anga tau el tise, o lo fai ma motu si ai le pawa. Ma ele o lo fo'i le mota ngase ngase i se afi fa'a leo leo, e fa'a wa waya lato au au nanga. Ma wato e tolu po tu fo'i le isi tolu wa yaso, i al tau tonga i lato umasa fa'a te tali lisi, se i e toi lo ngua i lato se taimi mulmul mai. O tala fo'u ia manu i tele ni yaso lo tato watenu, fa'a soi fo'i ia.

Ia faftai atu sa moa lau tapo inga mamalu malau faasaunga ile ne ia fiafi. Ia watulai mali tato taimi toi faminute. Ia na faamuta fo ilea ole tautua ile ne itula ole fiafi. Ai faamalo atu faamania le atua. La sanga uma ole venei vaya sofou. Ia manuia le atu nupele sa moa alo faanga mali si uleo le sa moa na ngalo tato toi feilo ai fo ilea. Ile asa to na yo momo ne lunga le ivas fortesima le lima famo mai le tulai lua sepa yele fa. God bless.

Au fai ui watu sa moa ilau tapua inga lene fui vaango le fiafi. Tatu por kalame le saore nao tamori amale a fiuango sale moa. Lea ua matu fatu fatu pa ia mawalunga oro tatu utulu. Se ui fanua ar sa le vaapolau o le si uleo le sa moa fauna ngalo wala utapua ima lene fui vaango le fiafi. Matu tonua sa moa upu masani ale atunu. Poto ale tautai ale atuas. Atu le liu o lona waa, ae faa moe moe. Ia oe aon matua faitama e maangalo, aise vai vai nga ole tautu ale si uleo le saa moa na ngalo. Tauna ia alofangia ele atua ina ia manuia, maalo longa ole atunu ule nefoi vaa ngale fiafi. Alu male mana feau, tute feau mga alue nga faale anganga. Ia ofea ngai ai male au talo taro si aile atunu ule nefoi vai aso le amtalia. Ia familia itu te feau mga alue nga fea ngai masaa moa ole vai aso. Tato feilo aile asto na ili tato temi masani. Ilungo le alavi iwa sa furuta si maleli mafamo. Ai malea fiafi nei, le fionga ya pito wa mana ya ana maruia tufea vale li taala malautu wa uauna. So ifuwa saa mwale atunu pelelianga.